lubasin mo ulan. O siyempre may atuon nga mas importante man. May project sa eskwela o daghan nga lab kunon. Balik-balik nadunggan ko, brother, wag ko'y suoton. Sa buntag sa Domingo, na ay labad sa ulo. Ug sa hapon may ngipon nga ni sakit kaayo. Apan may gani dali nga naulian sila.

0: base ng magwawali.
1: Dako kayong tingog.
0: O ang tanang mensahe niya sobra kamaisog. O base na ay membro
1: nga mapahitas un.

basin mo ulan. O siyempre may antuon nga mas importante man. May project sa eskwela o daghan nga lab ko nun. Balik-balik nadunggan ko, brother, wag ko'y suoton. Sa buntag sa Domingo, na ay labad sa ulo. Ug sa hapon may ngipon nga ni sakit kaayo. Apan may gani dali nga naulian sila.

0: basin ang magwawali.
1: Dako kayo'g tingog.
0: O ang tanang mensahe niya sobra kamaisog. O basin na ay membro nga mapahitas un.